0: Wawas niyok kakunaga ni haik ak tiempo yok kaspahinanku. Sut iamus kang manta pacha, zuas palyapuni kanku, punyunanku kama. Wakin kunaga, samariko hina sirasak, nispa chukuykunku. Kasi, samariko sak nispa chukunku, trabajalyan kutak. Ima nasuntak, ahina puni kanan kashan. Ichari, mana ahina chukanan tiyan, nispa niwarga mama Luciaga. Wawas nikiwan, maichus kakta kausana ikipaja, kampak tiempo charikuna ikikashan, nispa niwarga. No gapis ajina kasganta reparani. No gancheja necesitanchej tiempituta. Tukurinapaj, samarikunapaj, warmipura parlarikunapaj, ñaupaj manzinapaj. Niraj kasaraspaga, zexinas ganchejuan maita parlarikoj kancheg. Kasaraitawan kamaga, mana atikunyachu. Maimantapis imata jina wasimantijunchej. Wawas imainachus kashanku. Waik umunaitian orampi mikuchinaipaj nispa. Tukuy chay wampis, mascarinapuni, semanapi, uhtiempituta, ña warmipura parlarikunapaj, takikunata uyarinapaj, leerikunapaj, puri kacharikunapaj, ruasgas ninchejpit ukurinapaj, ajinapega kalpachasgas ikurisunchej. Chantapis, mala nogallanchej pachu, tiempo charikunanchej kashan, kosanchej wan parlarinapaj, tiempo charikunallataj kashan. Kariwarmi, maichus kakta parlarina kuspa. Imalyakininchej tapis, kuska apaita atinchej, kalpachakunchej, mana sapanchej chusientekunchej. Iskay ukoga, imalyakitapis, atipaj jinakanchej. Chantapis, nirak wawas zikurimushej tinku, iskay nilanchejrak karganchej. Wawaska, tiempolla noganchej wankanganku. Wiñaitawan, ziponganku. Kariwarmilla, jepakusunchej. Chairaiku, parlarikunanchej punikashan, mana ajinata ruasunchega, sapanchej, manapis zexinakusunman jinakasunman. Ajinata, hatun mamas nogamanga yuyaycharihuanku, chaita gankunaman nogapis willarikichej. Uksipaku, maik achata gozan wantiakoj kankunin. Kasarakuitawan kamaga, iskay watata, iskay nilankupuni, imamunaita, mokerinapaj jinapuni, kausakoj kankunin. Chay mantataj ongoj zikurisqa, kosanga imata jinakusikusqa, tukuy songo wawitankuta suyasqanku. Nasikujtin kamaga, sipaku mamaga, wawallantaña aswan munakuywan atiendej nin. Kosantaga, tumpa manta tumpa, qonqarparipusqa. Mana orampichu mikunata qojkasqa, wawata qawanangrayku. Wawallamanña tukuy tiemponta churajkasqa. Chay qareqa, tumpa manta tumpa, wawitanwan chejninakuyta gallarisqa. Tumpa manta tumpa, qariwarmi karunchanakorqanku. Tiempon mantaj qareqa, saqerpaytawan zipusqa. Mashkas, mana qosayqa balenchu. Waway astawan balen nispaninku. Piwan kasarakorqanchej, pitaq ñawpajta karqa. Ari, qosanchej, chayrayku qariwarmi ukupi parlarikuyta, munakuyninchejta rikuchinakuyta, manapuni qonqanachu. Mana chay sipaku, mama hina pantaykunapaj. Qariwarmi iskay ninchej, yanapanakunanchej kashan, wawas ninchejta uywanapaj, wawas ninchejqa noqanchej rayku rikurimunku. Iskay ninchej kay pachaman pusamunchej, mana tanganakuspa, mana huchachanakuspa. Kay pachapega, mana huchallikoj, mana pantakoj tataga, ni ujkanchu. May chika yachay niyokpis, haik'akpis, wawanta uywaspa, imapipis, pantaykunpuni. Chayrayku, mana noqanchejqa, huchasapa sientekunanchejchu kashan, nitaq nisunmanchu, mama hina, tata hina, mana sirvinichu nispa. Mashka wawayoj kaspaña, imaynatachus, tata kaymanta, mama kaymanta, yachakuyta munanku. Pantaspa, pantaspa, tata kaita, mama kaita, yachakunchej. Chaywanqa mana nisunchu, imaynatapis munayninchejman, yuyasqanchejman hina uywasaj nispa. Mask'ananchej kashan yuyaycharikuyta, wajkunamanta yacharikuyta, astawanqa Diosmanta qelqasqaman hina wawasninchejta uywayta mask'ananchej kashan. Tatas, mamas, kuskacharikuspa, parlarinakuspa, yuyaycharikuyta atillanchejtaj. Noqanchejta yuyaycharihuanchej. Hinallataj, noqanchejpis yuyay charita atinchej. Imapi panta ikusqanchejta reparakunchej chayqa. Ñawpajtaqa, tata Dios manta perdonta mañakunanchej kashan. Paytaq, sonqo tiyaykuyta qhawasunchej. Chantataq, wawasninchej manta perdonta mañakunanchej kashan. Chaywanqa, wawasninchejta yachachishanchej. Paykuna, imapi panta ikuktinku, noqanchej manta perdonta mañakuwasun. Hinallataq, Dios ninchej manta. Noqanchej kikinchejwan, maychus kaqta sientekunanchej kashan. Qari warmi ukhupi kallpachasqa kananchej kashan. Ahinapiqa, wawasninchejta maychus kaqta yachachisunchej. Mama hina, tata hinaqa, wawasninchejta yachachinapaq tiyan derechonchej. Chay ruwayniyoq kanchej, mana chaymanta ayqeyta atisunmanchu, yachachinanchej kashan. Mana ruwanankupaq, imatachus mana ruwananta munanchej chayta. Hinallataq yachachinanchej kashan, ruwanankupaq imatachus mana ruwayta munasqankuta. Chayta sut'incharinapaq parlarisunchej imaymana laya tatas, imaymana laya mamaschus kasqankumanta.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta. Llaqta ukhumanta pacha. Warmispa parlaynin.
0: Kuska charikorganchej warmipura parlarinapaj. Kallpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataq, kay radionejllataq, hinaqa qhepan parlayninchej kama.